0: na se wani da su wonyina sa papa ana se o fris rompo very very mo
1: wow
0: me si ensa kesi bi e wo ho bi ti mi na so mo na wo bi fo me bi ara da papa se ye me urade kwan no be ye fie no a
1: ayaya
0: na mezaya be ye fie ni twase bo a obi ara ntumi mu obi ara ntumi se ye ni a
1: ye ni be bia
0: ye bi ti mi akosi
1: wow
0: na se we ni da su nyina sa past die ana se o fi so mpo go ri fo mo a me si ensa kesi bi e wo ho bi ti mi aso wa now we from the biara da papa say ye ma urade kwan no be ye fi
1: we dey also ye kwan master wo
0: na me say ya be ye fi ni ti ase bo a biara ti mi mu obiara ti mi say ni a ye ni me biara ye be ti mi ko si why na dwindwin da no so
1: oh na why cry na ya we bi hanu I miss him, why? No, how be rip a mono.
0: In him, baby,
1: you be to me,
0: papa.
1: Aha.
0: In baby, crop, dan watch it.
1: Aha.
0: Hey, freedom.
1: The Lord.
0: Freedom.
1: Wow.
0: The Lord has done it, papa.
1: Aha, you too.
0: And check around him, dear, you want dance here. So, okay, I mean, dear, dance here, say. Enche bia na me die djuma hada nse se obeto me otema na afra for ebo
1: aha
0: ofre 200 cedi nti me yiba na
1: aha
0: na ubisa me se me djuma ben bla bla bla sa dance ndi me didi da papa na oka se tema na no sa di na afre me no japan so we na me ba wani se ma ye canada move bi na madam fu bi na ye wi ni ma ne bibia ma ne na makon bazi aba na o ka so me document there me call embassy no we mu di kan o manim ye nko fu yi e di kan o manim ti o ma ko se no ti me document a akoshe baby kura ti me document there yara
1: aha
0: e wo embassy ho no but em pai bom pai bo nti no eh woni me be kom pai bo na o ma me akwanche ba ko me ni bi na ye di so nti mi se wa kwanti nti na mi ntan hia wo tema bi ba na me guso ko me Friday evening na
1: oh fine
0: oni nku ho na ti pastor di dem ne ne be ye tight pa
1: oh fine
0: enti dey bi so pastor di e aso ya no no so frame me say o ma ye bro chi bi sisi na msi wo ampa na me papa kura abo ho nko moda no si o won do hu ni say a cast because sa we no we mu di kan o manim say ni a papa o kan na o mu di kan o manim but o hu ni say UK bi beba nti se UK ni ba ma me fa ni agro me fa compile bu mpa na me nyem no so ba kasa ni nyem no papa na UK ni medical aye ama ya bounce me visa na tama me ye Canada na me ye UK no so nti na ma ye medical ni ya bounce me ba ma kan chere pastor DC o ma ye UK kura ni aye den ya bounce me ma kan chere no eja me nim ni ono so wa hu nti ma kan na me dem ye din papa baye ni week ni 2 weeks me hono ma na eno madam fo bi o UK navy ono no ma me link ni na ye start procedure na me call o mama me ye cancel visa na hono ma na madam fo fem say no o hwe me refuse na en tasum officer no refuse me na en tasum ma because document ni bi bi I provide no as a graduate document say me provide dey ma provide bi bi financial support bi bi ma provide into ni dey tipotia because refuse no or so what kind refuse na on tia say say man no nipa no refuse me no ehun tangible reason bi odi na so say we refuse me intina say e call for reapplication na me say yes sure say en ko to scale we me put them bu na bu no say dey bi o dey o ma yen san apply bi na me say okay papa ye apply me ho no ma satam na madwuma ya bent me free Accra inti ho no ma na me hun say message aba say member we embassy member me fingerprint na dia dia inti this time around there me be call no satam na me off day aso inti me back up pe na me say no off day aso me na say Sunday atom wa dia na me ba be call embassy Monday dia
1: o so be jump
0: me me say papa nti sa sunday na me be sram papa me be sram sa sunday na nti me ba na e dem aboa me ho white envelope mu de da say me dem be to altar no so say ewuradi ni kan e wo manim oni kan kra nkotwen wo ho ansana yenkofu ya ba yenkofu ndo ba ho no ma be to o ma be to na bofo
1: I love that
0: na me boa me ho na me bai na awonwade you also na na ugusu ye na na ofrese wo hu se nkofu wi okọ embali intino le owu bi afabra je na mse ade papa fi die me fight over pd me fa mba ba me bo afode foforo e dia ma papa ne wa free ne ja kwensi bi o me hola mi yiye na mbi ba ni mona wo bom pa yama na mbi to inti e pon so de kura na e na me de we yi ni bae me de me yi na kasa kasa me fight
1: over application kasa na abu afode
0: e bae de to water na mi che ra de mi se ra de se senior tie na woni kan e wo yanko fo no eni papa me wo no mu na sin ya na ya fre me bi saba aba aba papa papa aba me se na se woni dance woni na
1: yeah ayo wa o si aba o aba love obi on wedi kan call landing ya ban so no wa call Canada makai no me call them a koye program e ma tema for branch e wo park ne so na me friend am say ah wo why Canada visa na microphone mu di wanim say microphone am kana to ni trim o si yen crofo yi o ka killers no aka ida fo abe fo yo mu di ni pen ma no makose bibia yi o si papa do kana yampa landing ya mame Canada no so aka na no so yampa ano say baba o ya die bi ma ade na o ya very very sensitive pa o si ade adanya ka chen say on real apply ade no ano ba so no fa for de she envelope mu o ba ya so na me kan say e crofo be kwa mezi akwa koje akoye visa bi ho juma don pa no sequence bi kaki to bi okura no so no de be gina ni mo no de bobo mpae ye pon yanka sa no suggest no kura na no ye comedies onu anka sa ba no se urade me di envelope bi so so se course of yanim jofo unim se won mo aya na akwantu wo manu so se pamuta ko mo yiyi se onu na dwini nyina ne ne honhom nyina hye ne se eho aya se me brother wo di machi me ma me ba me papa ba me nu di machi direct nyanchan yo nua me ye bibia se me nua betena kurum ha otimi hwe manim di so se wo nyame honhom wo so de makwatwea akodi 21 days se mompa nyame anfle me wo de mafa ha wo ye bibia wo se me shabele ni ha wo bo honpa yewe se me meti gan ha me nyiye wo na be hwe me ahwe me yira hwe me ba asema me nua no ka che no ampa nso le be school fees me a wo se wo de aboa me na me ntu kwan keke be tukwa ya obere nyina to betwa wo be humi so ahushu no ne terms no no so wo be humi no te se me hu na me fili ana bom pe ma no na ye kwatwea ba ko ye kodi im se 4 days as a 3 days watwea ye ba ya pe na pa ono so nya ne visa no kudra brochi so fo me nya no kudra brochi wa nya wan ya ana wa ye ne dan wa nya wan ya wan dey me do frame ya tasmo ko se me ka chiron ka me ne nam gana ho nom sa eti e wo bi ho nom a ne sebre ne ni ha eti na nani agye a wa ye excited sa no o si papa me visa na ba wa ba na so we ni dance wo nyina sa abrante I love your testimony nyakopon so a wo hu mbo aya ma wo no ewrade mfa ho ko drew london canada ho nyame ko peja wa buruchiri ho mame ewrade ma di okoye bia nkoye yie Unkoye mobo wa brochiri ho da. Ewo Jesus de mo. Amen. Freedom so de wa for de no. Enya eje santo so. E to so nko e be kasa. Otun nko wae.
2: Good evening. Sinyan ko fona do ma hunye p.